0: Amango.
1: Ada nung binuot sa dad ng matuwid no.
0: Alay pareho.
1: Oh, muna din.